Imole sani mo tan, imole ko tan fun mi. Okuku ko fe ko lona mi. Emi gangan ani emi gangan. Oluwa. Ise ayo ni mo se. Ise anu ni mo se.